ikan ninu awon ojo teyan gbodo fi se awewa olufe wo bo se gbera emi e ni o iwo ni o awon mere o wo fe lomi se yi sa asiko lati dupe wole mi ni se nkan kan lawe ope nikan ni so nitori idi eyi mo kiyin to logun to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde pastor dekunle epaphras wole yin mo ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ani so lale enikan ni lale oni be ni kin to bo sinu ope lo ni rabaji gan suya night passover night ale ila vere koja sinu osu elekejo osu onje osu ibere otun osu to gba august visitor enikan ni woli e mo ni amagban le be ni bo ti ni ki gbogbo eyan ra gban iyen tumo si wi pe eso wa yo to igba mejo ninu osu titun ati ni pari osu gbogbo se nje ti olohun e mura o apade oni iso enikan ni se church lati se no gbogbo church wa patapata ni o connect ni aro yi ati ni ale lori facebook ati tiktok e to wa daju oluwa ni ko to di ago mesan alesi mewa mo gbodo ti gbe 50 testimony and awon eyan 5000 kakakiri agbaye won tun ti gba testimony ko to da leto je banko bi ohun olorun ni o gbo leto e ba tin gbo mi to ba ti di ago meje 7 lale yo si pari titi won 9:30 enikan ni 2 and a half hour testimony be po aro inisin lori facebook tiktok ati youtube mo le koko gbe boya bi 20 testimony to ba wa di ale emi oluwa so fun mi pe ko send to ba wa fe ti gbo ti o ni je ajeyo onje ti mo wa so yi ki se bread ati rice ijin le ni dedu mi te le bu mu tan le bu laaro yi ko sa we loni ola la si di awe is our passover night stroke suya night eni kan ni suya night igba ta won israel be jade ku ni ile egypt won jesu ya ni ati ewebe to koro enikan ni sa ton wa yen na bo ba le wuro nle bibeli lo so be e ba wo fi gbadua ni e ma bo nbi pepe a ton mo jo engineer e ba yin orin soke okay.

anfani lati ri opin nkan mo yo bibeli ni opin nkan o san ju ibere lo injo je mo ko su lo pari emi yin o pari kin la fe fi dupe mi ni se nkan meji loni gbogbo igba to ba ti ngbo ti won yin olohun olufe ta ngbe orin ope soke mo jo o to wa mo fowu ope gan ti ore ti emi oluwa ni agba laaro yi olufe ore ope ni gbogbo eyin ti odun ba balaye gbogbo eyin te o ba ri opin osu mo dupe awon kan la jo beri osu ti o si nbe mo an ni agbara ni to laye atorun emi mo so pe ni ojo sunday nti mo mu bo ni canada woni ni won igba to je pe team wa ni osu elekejo overtaken by food si saju yiya won le nipa unje oni team in kankan be ti mo mu bo ti mo fe fi ni gbogbo eyan lowo ni ojo sunday lati ilu canada iyen gan ko ni show o wa bo si anointing service emi oluwa ni iko mi atomode o ati agba o egbe owo re le gbogbo won ni ibere osu iyan john the two ni agbare ni to ni aye atorun gbogbo eyan omo olohun e gbaradi fun isu ohun ta leyi isi

0: mo mo dupe awa ta ba ta ka vira jango bula bula mami injo je mo pe ka dara re ninu program yi ni o ti yi pada sirere gbogbo eye ta n tele program yi o se ni ti o ni sirere nu yi a fi to ba fo kankan tele loku e je ki n pe ki n se bayi e lu fe e je meyo kan to ni gbawe enikan bi bo eyo kan to leka e ba n pe mama un ki won ma bo e ja ma dupe mo n bo mo fe pase eyo kan pe
1: praise allah mo n fa le ko mi lati gbe ora
0: ninu gbe ora n bi
1: beni mi o lo si bi program yi sugbon o ma yi lo lo si bi program
0: mama wo eyin le yin wa be e ma bo
1: lati bi odun meje ni mo tin wa oyun ko si mi kan ti mi o je sugbon o no ba mi ra omi bo sugbon mo dupe ni owo olorun omo na ni
0: omo nda
1: ohun ni
0: leyin odun melo
1: leyin 7 years
0: so gbo nkan leyin odun meje dide ko latan bayi omo ni o gbe loyo
1: oh
0: all wine here one

0: aye ope pada yo. Eje wa sonkan, sa. It is only a fool that doubted the proof. O didi ope, oni man so ope oni. Abi oma koto loto kenye. Ma kie siye de ti wan so. Ni lui bu ora. Anointing is not limited by distance. Toba se po banye bo, ni ojo Sunday lo wori Facebook. Close to 60 oma. 60 oma. Lakowo church. Babies, children. On lakowo no service. Ni abdare ni to ni ayato. Se wari toba ti di alelo ni. E connect ma o dekuli e pafe a baba amiyo. Agome fa bo ni isin. Lori Facebook, TikTok, ati YouTube. Ati lale. Ni agome je. Pelu suya. Eni kani se lo se suya fura ami. O le se. Awa lo eso. Agban kan. Agban. Eni kani ya. Safi nye gbadwa ni. Onara lon lon. Bo lo mi se denu agban. Agban tu wa lo ju meta ko viri na. Afe gbadwa. Unu wa sofo mi pe. Unwa da unje liyo. Unje. Ninu osu kejo. Unje ta wan soyi. Ki se bledi ate bao. Oh. Bo ti eje pe. Iye nu o wa mbe. Eje amon gbara di bo. So ito basa ti nte le nte mi so. O ti tan. Kan te le. O si man ri ka o non. Bibeli ni emba gba uli wago. A ufe se re mule. O ni emba wuli re. E ule si se re. Ninu we Matthew 10:41. O ni. Gbogbo enikeni to ba gba woli loruko woli o ni yo si jere woli yo jere woli so gbogbo won to ba ni anfani lati bo mi to ba ti dale in fact to ba ti di bi owo ago mefa irole so pe ka won mi olobo ra suya ile lo 100 naira 200 le da opa so o la fe fi se passover bibeli so fun awon mo israeli o ni nigba te ba fe jade ni ile egypt o ni e make sure pe e mu amure yin e di amure yin e bo salubata yin le o wa ni e make sure pe je eran sisun yi oni won pe nsuya pelu ewebe kikoro e ba npa won mo yin tin be nlu ebo gbogbo awon ni anywhere ni instruction mi to re o direction mi to re o oni mo tun fi le so to ba wa di Sunday ma wa anoint gbogbo awon yan fun iran lowo gbogbo ni sa nki lo wa sele ni gbora engineer e je mo bo ma ni ki gbogbo eyin o dupe laipe yi mo nbo eyin leyin ba won
1: be ni sir praise the lord oruko mi ni olalekan bose fi mo yin olorun logo olorun odekunle paraphrase olorun ojiji olorun 77 olorun jo comfort life mo yin logo
0: e gbo tin so o ni mi o se gbe pamọ ka e mura o ki gbogbo yo se jeje oni se egbon to n so
1: eri bi po sugbon eri alakoko ni obirin to jade yi tori o ti wo mo fun odun meje so mo sha lo sori oke lati pase mami yo ni su yadiko dadi e ma ba mi dupe lowo won de ma jade
0: won de pe won
1: mami yo ni yadiko
0: e ma bo evidence number 3 niyan
1: so awon ni won mo ni wa sori oke mo deri pe e jọlọjọ yen lawon to wo ojo oluwa ko na omi soke sugbon mi wo ojo oluwa mo ni eni to wo ojo oluwa legbe mo fi to
0: se eyin ni
2: adara to yen ni odekunle owo araye se bogun ni olorun lo mo bi oyin ti gba fara wa
0: aya leye mo n bo gbogbo eyan mo olorun nkan oju mi mo ri bebe ni gbo ora ko si ti wo ba ko si ti won di agbado fun mi denwo emi gan mo pe mo lo si ilu kan nigba ti won yo pelu gbogbo aso Olorun ti be won wo ti pe
2: adara to yen ni odekunle owo araye se bogun ni Olorun lo mo bi oyin ti gba fara wa
0: aya e mo bo SCB number 3 re awon kan tun bo mo goke bo ni won Olorun lo mo bi oyin ti gbe
2: ma ba sere lo ise re ma nte wa lorun
0: odekunle ma
1: era sa ba wa lorun odekunle ma ba sere lo baba mi ko ma foro gun sara mi ni mo ba lo sugbon won ni fero mo la keje gege bi ara re mo sa fi okan gbadu afun ise yi mo mo mi yen dele baba mi mo fun obirin yi oun na tun fun yan o tun mu odun meje na tin wa omo o ba pada dodo mi gbanagbana ala kan lo ko la oru ala yin leyin osu kan lo wa oun ori ki osu oun mo mo ni mo toro efe lodo baba mi ni olodun de gbadura bi later lo wa sare wa lojo keta pe ori oun to fun ni omi yen na ma tun loyun
0: so e bo
1: ore re na bi omo ojo keta sira won ni ojo obo mode yi ele bi mo
0: ewo leyin ah esi bi number and you know
1: Benny
0: and you know who be kilo mama
2: ara oluwa
1: ope yemi
0: o ti tan ara oluwa ope yemi
1: awon mejeje odori oke yen ri o do mi no ti ma wo sugbon latari pe mi toro fun won olorun de gba ase yen ti temi gagagan olorun seun ara mi ni oya mama iwa wa sodo mi awa meji won ba ji rere fun wa pe ah en o de wa lona ibadan o sugbon wo le e papas ni je o lojo yen mo fi mama sele mo fi mama se yeye mo ni loja re nto pe wo le eke ti poju ase tori pe kaye mi ba le da ini nkan yen sese mi bo ma sick sere ni aso to ba da ninu aso mi ju mo ma lo fi se tutu ni
0: e fi se tutu lojo awon babalawo
1: en odun ko de ki nwa ninu odun pe odun leya de kini kan wa sa so mi mole ni
0: be yen so yin mole lai se were

0: so mama so mba inti mama ba pa de ni gbora mi mama ko lo mi tin na wo ye a olufe dide bi owo soke a gbadu alaaro yi oluwa si lohun o se weekend fun yin oni lo suju lai pari e sa pade mi lori TikTok Facebook YouTube so yi loni ti li o fi su mo bodo gbe 50 testimonies ah enikan ni in wa gbadua fun awon eniyan ka ka kiri afi to ba join e kan ba nbo mi te le mu tan to ba wa di ale e mu agbon suya yin e mu dani in ta se in la ba wo 77 irun ta se ri o sele 77 eleyi kan na wo baba mi o so be je gbugbo ara ni o gbo baba mi o mo dupe temi mo dupe ko je le o gbe mi mi ase be yan ba ku isere otan eje mo gbo awon eyan ibo iso ru ale yi gbogbo olu te ba wa e won na be se bo ba ni phone lo duro legbe nikan eh o connect mo odekunle epafras baba mi o emi ati ni ni sunday gbogbo oja eje se bayi enikan ni odekunle epafras lori facebook be ni to ba ti dale iso ru passover night niyan o wa ni se pelu suya enikan ni se ohun woli tun lele ibi nka fun onu bible oja kilo buru nu ko je suya bibeli ni ki se nti eniyan je lo so yan da lai mo bi o se nti tinu eniyan jade ebe mi fe bi gbadua fun oni mo so eyen wo mo to so testimony lana bible mo ni olora leyin odun meje o na bi mo ti and gbogbo awon testimony yi ogun logun ero wa nbe won si ngbe omo won wa ko le mo pe jesu yi o dun si gan ni engineer yin eyin o ke pada
1: aso to ba da ninu aso mi dun mo ma lo fi se tutu ni
0: e fi se tutu lodun awon babalawo
1: en odun ko de ki nwa ninu odun be odun leya de kini kan wa sa so mi mo le ni
0: Yo so yin mole lai se were.
1: Beni ma ma share. So won lo difa won ni ki ma so to ba da wa ma mu lo. So are are ni ma ma sha ni. Ti ba le lo mo lo da. Won sha yin omo kan ti mi ajo lo lojo yen. Be ti mo se tori oke mo ni Olorun ba ipe ni oto ni asesin be ni ori oke yi. Ti won o de fi ko mi itele re mi ori en to ni ori oke yi o ni yen Jesus City. So Olorun je ki ori wo so ni kia kia. Ko to seju ma mo ori wo so eni ta jo wa na lele. Eni ti won jo
0: Eje won mo bo awon SCPT ni ah evidence number 5 se eyin ati won lejo wa
1: be ni sir
0: ti won tele yin
1: aro ko mi ni oya no fi mu wa lo olohun pa gogo gojo yen
0: lojo yen na
1: gangan la la ari alaafia gba emi do lojo yen gogo gba mo gbadu mo ti send fourth note e ti gbe
0: ka foke bayi ni igba mo jila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mi ni lo ki ri o mi ni le ki gbo lo nkan kan ni pe o sa ni fagidi jeun mo opo yin ti e wo tele omo
1: o su yi lo pe odun kan ti mama baba mi olorun ojiji lati gba yen mo lo ra power bank tori baba mi mo ma follow won ko si bi ti won ba lo mo ma follow won ti network baya daru lokun sugbon fo ya lenu mi laari o su meje ile ti won ti tori re di mi mo le ki ma ba ri nko logo ti mo ko lodo ba mi tori aba mi so ra se lo je pe awon ko wa nbi bayi won ile yen ti duro po lo ko pari mo de gba na ti baba mi o su meje mo fi ko le ni mo fi pari e
0: o su meje
1: ti ku sugbon awon eleri po nbi bayi
0: te fi ko ile tan
1: be ni mo de ti pari e mo de ti si sugbon iwo to wa tu mo mi du ni pe ni irogun are le mo lati gba yen
0: raare mo
1: en baba mi mo wa pe opolopo yan wa ba mi se aseje tori mo ti lobo pe je ndogbo lo sugbon ba te ti ma so wi pe a lojo ayo gbogbo ona emi na lojo ayo won ba mi
0: esjeun edana
1: baba mi
0: fun edana

0: mo ma ṣakiyesi ti ma nya mi lenu ti baba mi ba ni ore le ni eso re 400 eso tuto eso ta won mo yi o mo ma notice pe lojo ti mo ba se yen won sha ma fun mi lowo sha ni ma sha ma ta ni mi sha ni ori osu meji
1: ki ga le nta
0: onje ni mo nta rice at
1: onje
0: e ni sir mi mo na bi olorun sha ti se laarin osu meje ti le yen ti pa ni
1: ken eyin to je ko se ti raka
0: mi ti ni mo
1: ka le mo bi wa ji so
2: si
1: mi o so moto ki mo pe
0: ka
1: moto yato si ka o e wa gbo ngba ko lohun wo yin san elo won wa gba lo

0: su parish asani mo bi soro gbogba gbara ti man deri eyan duro di osu mi mo ba wi loruko jesu ko run o to wo wa leye
1: amen
0: eri ta lo ni niyan o ma ni eri na
1: amen
0: wa ni eri na
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe mi leri kan
1: emi leri kan
0: bami sa lati enu mi ni oro ti jade ko run o to wo loruko jesu oluwa pa na ni ayo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: oruko mi yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati josina kagodi church land of reality toliju awa ni baremo idebe airport area ni ibadan mo so tele loruko Jesus aye re dide
1: amen
0: mo ti so fun wa tele pe to ba ti wa sinu fu aperish ma mi so sui ele ma ni agbara sa egbo ele sa se mo pe oni no su pari o dabi cross over me mo te ele ma se le bible wi pe on fa se o tutu kan inu aye re iwa papa fulaye je o se o tutu kan Psalm 91 verse 1 at verse 2 Psalm 91 verse 1 and 2 Chloe
2: eni ti o joko ni bi koko ga ogo
0: eni ti o ba joko ni bi koko ga ogo
2: ni yo ma gbe abi ojiji olodumare
0: olowa na bi abo gbo mi je ka jo se cross over yen ma mi se to ba mi se tele in to ba na jo na isoro ni bi o wa ba mi ni mo gbadura mo gba agbara ti mo gba eto re lososu loruko Jesu oluwa bawi
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: leyin isegun ibukun ni awon ti aye ba gbe subu nigba ti won ba gbadura ti won ba dide eru mo ba won ni peteru o je kankan tele apeja ni sugbon pade Jesu ite yi pada ase yo pada ma komadi awon orilede to ba wo story yen ni Acts Apostle chapter 2 verse 40 to 41 wa gbo won peteru oun na bere si soro loke aye ngbo won re en na wa ti bisa aye ma gbo won re loke in the name of Jesus
1: amen
0: Nehemiah jan kankan ama o gba kele olorun o gba olorun soro ase o ma pada ruju iroba oun na di apase oun na je to ko odi orilede mo gbadura won le ma ti je kankan bayi ama to ba gbagbo olorun wa gbe odide
1: amen
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Bamisa, so you want to stay? Oh, man, you want? Move a cook bar, one testimony, come on, take your time. Go far by the cook bar. And it's a bishop, 5 years. To my bummer. What's so the role any? I'm my young, what only shop? That's so the role. Collegiate, best in the cuckoo, could I say so? But one ring bang bama, what in basso away, what in basello and me, and me think cooking, what in jabo? Bamisa, we are serving the God of second chance. What of her war? Latin did it, what is Saipa me? Or come out, blow off Latin Moway, what's it come, sir? Mo will not call Jesu. Be what Baba, I hear a man did it.
1: Amen.
0: O para jeya
1: amen
0: awon cause of one message mi pe daddy awon omo camp mo so fun pe to ba ti ku oleko to koja ri dim wa kan ja bi 5 minutes o ti ma re sabo lowo left e turn sale ko join wa to ba nbo lati north lati east lati ibadan lati abekuta lati sagam junction sagam ye interchange to ba ti debe wa da bi 4 minutes ma wo owo to e o ma re sabo ye to ba ti debe o ti de camp ni yen in fact to ba ti ri pe o ku 30 kilometers ta ma n gbe si owo otun ni express yen to ba ti n bo lati area Ibadan to ba ti pe o ku 30 kilometers ko debe ma match break e ko de ma keep right e o ti de camp tan o gbadura loruko Jesus aye re ma dide
1: amen
0: aye a dide
1: amen
0: oluwa ran mi ni ise nla mo de ti pese sile bi oluwa ti ran mi ti won ba ti de ororo eni ko bere fun ororo yen iwo lo geti omira pada bu ti tanu fo geti omira pada gbere ni o so pe ori omi kan o ti ra lona o na lo fe lo igbara se je boruru samu to lo ari kaka ati ka o ti wa ni omira pada yen debe geti omira pada ko de gba ororo ede ko ni gbo lowo e lati gba ororo won a de fun eni ororo yi budie sinu e toju etoku emi ni ma so fun e ohun to ma fi se mo gbadura aye ra dide mama yi o gbagbo ga o ninu igbagbo re mo ri awon kankan mu o take time but a fulaye won a so testimony yen ta ba ti pari e a gbagbo kan susu
3: emi le si le yo daddy Ika osa uruko ni ajumarati ni tope musulimi ni kunja kafa loko ni chubo shile ba iwiki nishobu si mutintaja nantami nishobu mwenye bag ujahide ilo didi ilo uko dariko ujami basto debi kwi kufe isi ni tunja wajumi pisi kuri pisi kosi kokon pupesha kuda udare ko morono kuwo ti fisho bujile kiloma taja ni isha wasku koni itosi odoni beye molon taja ni skuye molon tako kwa takara chubo ishe ti kuwe yobashiri urabi yite yote shila tibi oduma roseni bati wa diojoko Nisha mangba dra, chubomi umoye mbubu kwa ye. Mangba dra, masha dra, uko diojo ye ni mwa shop. Amo mbi shop uke tasimi. Na wansoro programu yi, kuda, mwako nsoti mwini. Mi programu kwa ni yaguma 5:30 mkoko. Mi mwino jini matra ye. Mkukuni funu lomobu teje, funu omi mshi, funu la, mwisha lo traye la rojo kiji. Musha man shibi, musha riton so akere babo, mwono pi, teki nilo fi babo bi, imi alina agbo mi sibe, mamo, palo fomi yitokuwe, asewe, baba di, pio se keji sibe yisha, yo remanje mwenye no, pelu bi, uji polo wami, masha tira kamba ni, uli maju bi 1,000 no, kuda uli zimbami uli zebi 500, ti malo shini POS, tujo umo u polo wami, bubo time mbaye, musha shi, o se dijo koni e ko na won customer mi to ti pe mo ba so fun pe ah iya bagi ti mi pe se wa bi o ma mo pe e wa bi ku da lenu jo beta awon se yawo fun mo awon customer to je pe customer mi kidi ni o se bi se mo ba se se togo ma so ko ise yen lo fun won ni o la won ma ko ja shop mi awon se ke ri mi awon se ke ri pe mo pa ti awon se ke ri pe iyo wa bi le mo se wa o pe ah nkan se le ko nsi ile yi o se kekere so omi si won wa fi se apere gbagbo yen mo sa ma mu mi yen mo ba fi fo gbogbo shop mi lati no dita mo wa se be lojojumo lojojumo lojojumo ma buyo sinu mi yen igba mi te ba ni ka gbororo ile ju roro ta fi ndana nle ni ma ta sinu mi yen mo sa fi gbagbo pe ma fo gbogbo shop mi dita mo wa so fo olorun pe olorun te baba se bi eba ojo meji ni ma fi se kini ko to di ke ojo meje na to pe oluwe cheri ara yi oluwe cheri ara yi mo sa se be ni iwaju olorun ati ni ke ojo meje na to pe olorun cheri ara yi mo sa so ri oja ta pada mo sa fi se su se mo se mo fi sile kele ba ma di iya ba gi bi pe se wa nbi awon mo pe wa nbi olorun na kuku ni olorun kuku ni se wa pamu bebe bi ona ni se se pada ni iye ke si mu eri wa ko si fone gidi kan lowo mi nigba yen ni se ke ti mu eri na wa be na lo ko mi di stop mi o pe o to n ti afa to ra fa ni mi wa gbo o ko ji mi wa gbo o ki ko ma sha so fun ma ni bi si ko si olo ko si bi ti ko si olorun mo lo se pamo sara slap lo pamo sara christian lo pamo si ibi gbogbo n ti mo sha fi man ki e ni igba yen ni ma ni o ja ko ma wori ma lo wa APC Masha YPC, Maki City, Mamagbo, Mama Shami, Mama Shibube, Utsu Shele no Loki, Louis Abromi, Abromi no Shishe POS, Udezun Shiti Chaji. Lo ti de fun na de bi pe omo to se lije te bi te mi gbon gba si o se ko lo mi se mo ba pe oluma shanti mi e sha ma ro ni e jo 5000 je ko so pe gbogbo e kon de je dano ni oni onu agba lo fun mo bo se lo bi se su gori bi se oni o su kuro ni bi si o wa e de bi ko wa sa kiri wa ni o mo ko tu se le je ki nbe wa se o sha so fun yan ko ni odo wa nbi le ni ba lawon ba ri se si island ti bo won ko o te yen lowo to ba se koto awon je ki mo mo se mo ma fi sinu adura olorun sanu fun mi je mo se ma fi sinu adura o se wa apun ki o sa pe mi sa mo sa pe omo yin ko de agada wo mo tun jo fun ni ile ase last born wa tori mo ni o te le mi second to the last born won je e ma se last born wa la se agada wo mo to lo fi lo nigba to sun ma lo o ki fun ni ebo lo ni Tribe to my divinity, my shetavi from the tissue, one ekusu moju, that's a lady se for, in the tissue, kusu, ibe moju, just moju, never see ile mamma, phone your baton, phone your mock you, quick, and shall pay and see, oh, Modibuya, pay, oh, no, oh, no, it was a cruel ibi baila royo nkan ko be se won se wa lo bi osun mo sha wa wori de kini ri omo yi pe ngba to sha ma de ile ko ile gan ninu moto mo se wa fi na be yo ko pe o sha be ni olohun be eni yen gan ni pe tori o mo ko si ma wa wori lati ano ti mi mo ko wa ni won mo won ni pe singu shi ni o ti o de kiri won ni ah o mo so si fa je sikiri won ni mo lo wa bayi o ni wa ninu moto ko wa lo fi di won moto fun lati osoji ha emi no de je lo je mo wa nu moto mo wa ni olore ko baba se bi oba ba mi sha lo wa mi lo fowo to awon to si eni to ni o te yi lokun e je ki won mo mo yi e je ki be gbele mi sha sha dura olore ko baba se bi oba ba mi fowo to ti mo ba so fun yi pe mo wa ninu moto mo lo si ana paja mo wa ni baruwa eni to ba mo awon oye dada wa ni baro wa inside e mo gba dry ki o to ri bi ki mo de mo sarashi eni ti o mu de ibi se yen eni to mu de be ba pe mi pa elo o try number bu yi ko lo oga si ni ko ma pada bo mo ni he ti mo lo se sise yanu lati baro wa inside si mo sarashi ti mo sin gba dry mi si de yanu pada mo sa pe mo ni akini mo fe se mo sa ri pe number si o fi pe ni e pe ero abun ọmọ sì pè mí sí wọn ni kó máa padà bọ ó yà á sì lè kí lè ṣe kí máa padà bọ kí ó ní ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ ara ṣiṣẹ́ ìyanu ó ní ó máa padà bọ bọmọ ìṣàṣẹ bọlẹ̀ nìyẹn tí ó padà lọ wọn máa mọ ọmọ náà lásìgbà yẹn lásìgbà mo sì máa fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ sínú àdúrà ọlọ́run tí kò mọ̀ lọ ṣe bí ọba tí kò ṣe bá tí mo bá sọ fún yín wípé láàrin gbogbo àwọn tí wọn dáduro ní ìgbà yìí pé ẹgbẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n fún níṣẹ́ ní ìgbà náà ọmọ yẹn ṣe bí ọba láàrin wọn ni ọmọ kódà ẹni tó gbà síbẹ̀ ó tún máa ń dìde pè mí pé kí ìyá báàgì àkókò mọ̀ pé yàwó àǹfààní kí ni nǹkan tẹ́ ẹ ṣe kí làṣírí ẹ̀ báyìí tó ń bá sọ fún yín wípé àbúrò yín bí wọ́n ṣe mú wọn ó ní nǹkan ni kó máa bọ̀ ní pé wọ́n mọ̀ pé wọn ò lè gba ẹni tí ì tí máa rí yàtọ̀ sí yẹn gan nísìn wọ́n tún ti gbé ọmọ yẹn kúrò níbi tó wà wọ́n tún ti gbé e sí epo productive manager owó gidi ni ọmọ yẹn rí ń bẹ̀ olùrẹ́ṣẹ́ o olùrẹ́ṣẹ́ olùwàmọ̀dúpẹ́ o ọmọ ìjọ ní orí afẹ́fẹ́ ni mí kódà mí bí bá ti sọ wípé mo fẹ́ wá sí lúfà àpè àfi kí n parọ́ pé mò ń lọ síbì kan wọ́n àfa ọlọ́kọ mi mo ṣáà ń gba àdúrà ìpínyẹ pé mi ò ìpínyẹ pé mi ìpínyẹ pé mi ẹni fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹni fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ilé ológun tẹ́ ẹ̀kọ́ gbogbo wa lọ gbogbo ẹ̀yìn ọlọ́run ní filé ológun náà dùnú ẹ̀ ogun mi ò ṣe mọ́ ọlọ́run ní jẹ́ kó fọ́ sí mi ẹ ṣe o ẹ ṣe mọ́ sàn.
0: Ìwọ náà gbé ọwọ́ sókè sọ pé olúwa
1: olúwa
0: agbára tó díẹ̀ rí mi lọ́wọ́.

0: Arola Mumbo Nebana. Ipade 1-2-3 Betsaida Omani Agbarasa Egbamisa Iyanu to ti kari laye akoko ti elele loruko Jesu o ya gba iyanu re akoko ti elele o ya gba iyanu re o ya gba iyanu re in the name of Jesus so that awon kan be te pete ba ti gba oro yen o ma pa won bi oti ni won a fi se wonder iwo go wa fo won le ma pe ha olorun ni je olorun e gbo iranse yi won ni enikan ku oni ko ku so to ni
1: emi esta lati lulokoja mo fe so e laaro emi mo wa lo church baba se bi oba oni nkan ti olorun se fun mi ti mo fe so ni aro mo dupe fo olorun lati gba ti mo tin wa church baba se bi oba mi ri oju ti kankan ri o wa be lati odo iya to bi mi ni omo ngba to di ijo thursday won pe mi pe ni aramo imi o se ngba to wa wi fun mi to mo ni e mo ba mi sadura fun kan ko ni se ba ngbe lo si hospital to ngba won si gbe lo ko pe mo ba tun pe won won na ara re bale ngba to wa ya to di jo saturday yen ni dede ago kan oru phone mi ba bere si ring mo ni kilo tun sele ngba to wa pe mi won ni a mo imi ti ku mo ni wo le bo mo ti fe ri ewure mesan emi omo gara from ogugu bo mo ti fe ri olorun baba se be ma jo ki oju ti mi ngba to wa di dede ago mo sa ngba ti le mo bere se wago kile tete mo ki tete lo si ilu wa mo sa so fun pe won gbodo si o pe mo fe de dide ti mo si de mo si dupe fo olorun dide ti mo de bibe won o se mo ba mo imi ni won se titi le ku mo ngba won ti le ku mo awon eyan se bere si fe sun ko pade mi pe ni a o aya re ti ku ma so pe na eda ko egbe nu se iya to won oku o olorun baba se bi oba ko ni je ki iya on fun mo ma pe ni oro asewo lo te wa so le ni iya to ti ku latago kan oru e ma so pe ni iya re oku o ba mo ba so fun pe na da e ba si le biti iya mi wa ngba so won ba si sile ku mo si mu ororo ato mi o be si ngbadura o be se wa lan baba se bi awon jo ko ti ojo ti mi gbogbo aye tin so eri mi ti so eri ri eri akoko mi ti mo kokko fe se olu amajo ki ojo ti mi bi mo sa mu ororo ato mi yen mo fi pa iya mi la iya mi ba bere si I shake inu aso awon eyan ba bere si na oni kaluku ba fo won ba so nu won ma so pe sikili esta ise kilo se na se to to ni abi ro to mo se dupe fo olorun baba se bi oba oko joju oti mi ohun nkan ta ye bere lowo mi won je kun ri igba oluwo se o
0: so fa to wa nbe ni mo mi sururu ye
2: mo mi sururu ye
0: ko se mi li arabika wa lo mo de him mo palasa aye re dide
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: sorry ama gbadura kan ni nkan bi ago kan si ago meta kai ile amititi to ba di o wa tu to ba lo ni lo ku aja to ba ni ko sona ina seyo beni igbala yo ti orun wa owo na yo sokale bo so fo pe awon angeli lai le yen koja na se pe power lai ki se re lasan mo gbadura loruko Jesu aye re dide
2: amen
0: so pe aye mi ma dide
2: aye mi ma dide
0: so pe aye mi ma dide
2: aye mi ma dide
0: mama yen ni ko sowo onu wa lu fe ape kan ngbo debe soro wa bi orowo
3: ande karusa ene fomo sise na nse o onu se o ya ho sise na se na gbadun na isodo ko ten ku wa lo ani jabo leyin ni emi na ti ne risa ni fun afi ta wa ni osu to koja ni ma ti ne de ni ile ata se lo last yi dupe lowo olorun to wo po olorun to wa ngbare mo ma nko olorun de da mi ni sugbon ko si agbara pupo a si se bi o se mu bi omo mi na kan na wa to ni olorun na ni mo ba soro ninu omo ko mi ko se to wo school nbe sugbon mo temi o wo school mo ri ya lenu olorun mo fe akota wa wa last yi ko si nkokan mo ti a fi agbara kaka mo fi wa ko ma de lufu ape ti ma de lufu ape oro mi ma dayo ati mo debe mo fe gba meeting na tori ni gbogbo atajo nse gbe emi ni mi nagbara omi ni ko sowo lowo sugbon mo wa ni ma nkan ma so npa mo de fe gba meeting lonio but to ma di 12 e tin se prayer lo si mo ra lati 20,000 mo se wa sanwo ojo e gogo ni ka bota mo se san 2,000 nibe ise kese but a ma se prayer tun ti mo ro mi gbara mi fun mi te fun aloro fun sin te fun aloro owo ta gbe oro mi orichi meji mo sa pa kom sodo olorun pe ohun ma si fun mo mi bo se oro be n to n bere owo lowo o ma da lo ti ma fi je copy 9 laaro mo ko message alert ni we ma mi 200,000. Dupe lowo Olorun. Ma jeun. Olorun ti mo npe. Olorun fu ape ti mo npe ton da mi lo. Mo ma so mo ma jeun mi. Mo so ma sugun nkan to ma ni ka se ni Oluwa. Mo ma se ede mi ko ju bayi lo. Olorun ko tu sile pa nu mi to ye pe laarin enje. Laarin adugbo ti mo ba. Keke mi na ko goke. Ko ni temi na ko toro. Ise o baba.
0: Ah, answer te da mi so waju bayi. Miracle alert, o ti gbari o ya batie
2: amen
0: o se doubt we o ya batie
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: jeri safo ara mi oru oni ma le sa lati ago mefa ni ipade ti bere ti awon iranse olorun ti na njo ni emi won ati ni ara won ti na emi njo ni ahan won ati won be mo wo gbo aye re to ma so po fe tele ede ile agbara power line mo wo eni na to lo ni pada leyin ato gun alayan le ti o je gbadun ogun to west akoko e to je se wedding ogun to lo ni bimo agbara to se se re ko a fe jo wo iwa ya ija mi ai leja mo ma npe ni ole ninu emi o gboro ja lagbara eyin o gboro sole ninu adua mo gbadua loruko Jesus aye ra dide
2: amen
0: gbogbo eyan mo la te wa ninu ibadan mo gba pe Bethsaida o wa ni ola o ma ni agbara sa apere gbagbo yen daju mo gbadua loruko Jesus o ma ri aduba
2: amen
0: aye ma dide
2: amen
0: wa se bi oba
2: amen
0: lola mo gba pe ola ni one mo so fa pe 6000 la ma afa fi gbadua fu ifa ifa la fa fi bere lola a koko gbadua yen ni iluro awon eniyan mo pe olorun be ni sioni bo de mo ko wa ni eri loruko Jesus ogo ra jade
2: amen
0: wa de se bi oba
2: amen
0: o gbadua fun eyan lojo bi oni oni wedding anniversary anu olorun atoju re ibukun lati oke wa ko wo nu aye re
2: amen
0: ko sile ko ayo
2: amen
0: ko se bi oba
2: amen
0: ko go ra jade
2: amen
0: ile re oni daru
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: I celebrate kan lo wa nbi loni Michael Akintode happy birthday to you mo gbadua loruko Jesus ogo ra jade
2: amen
0: wa de se bi oba
2: amen
0: mo bless apere gbagbo e mo ri bonu bu eje Jesus o ya gbagbara
2: amen
0: kaye ko dide
2: amen
0: ko mu eri wa
2: amen
0: Jesus Oluwa wa
2: amen
0: koju senegal fi